Ari shinakpika mamakune kunam kaipimi kasna erichichihuni kankuna uyashakati hukpika.